0: Malala Malia ho e ki me lele e tonga hono kotoa. Fia fia ke utai tali le ki mautol ki o mo unia ngō ngō me le teo ki o ma afuke televisa ni tonga ki he hawani. Ko o kakatoa ho potange ni ihina ana fuka huwatu e nau tangi ki fuka mau angatangi. Hili eni e ngahi hopo mwe fuka ilo fikau aki mwe mau mau I a lao fili falialea. Nā e whakahae wha mau angatangi I he hoa e whiawhi aho ni. Koe tangi pe e taha na Itali, aia koe tangi a minista e potongo e whanua mo koloa whakai na tulaka koe whafofunga kakai o ewa tahataha toke taha Daniela Fusmalohi. Koe ton hia e ne toke taha Fusmalohi, hili a ene halaia I he whakamau angalahi, I ono whakailo I a minista ma lolo, ka kohonu kaunga kantiteiti ko te vita lawe maau. Koe tumutumuia ai ola ngai hopotangi ko ini, koe uhi ko ene halaia I he whakamau angalahi. Pea toki au whakatuku ai ola I hopo I he ene whakaho watu ene tangi ki he whakamau angatangi. I he ene pehe e ki maua I pe ahonosea koe whakafofonga kakai o ewa tahataha. I he ola hopotangi ai minista maalolo e tuate lavu-lavu na ane whakaho watu hili ene halaia I he whakamau angalahi. Nei I kai ke tali eni e he whakamau angatangi a ene tangi, a ene whakaho atu ko hili eni ene whakailo ai tokoni palemia, ka koe whakafofunga kakai o wawau tahaono, toke tāwili hami la atu. I ene peheo ke ima upe e sea ai whakafofunga o wawau tahaono, toke tāwili hami la atu I whalealea. I he ola hopotanga toke tā te vita tōku ngā meitonga tapuhiva. Hili eni halaia e whakamau angalahi, nei I kai ke tāli eni e whakamau angatangi. Ko hili eni a eni whakaile minista e potongai tanak panga humai mai tute, ka koi whakafufunga kakai o tonga tapuhiva 17 ni tō moua. I hene peheu ke ima upe e sea tō moua ke hoko atu koi whakafufunga kakai o tonga tapuhiva. Koe hopotange minista pa anga malolo ka koe whafofunga kakai o niwa taha fitu la ta iwhainga ta atang mana na e ikai ke tali e whakamau angatangi hili ene halaia I he whakamau angalahi. Koe tutuuni e tu I whakamau lahi ma Compiship KC ke tuku ate tutuuni koe ni ke se whalea lea ke tok whai hawa kai ki ai ai whale. Koe hopotange minista potu ngawe takimamata, minista potu ngawe ngahi ngawe lalahi e puleanga ka koe whafofunga kakai o tonga tapua se misisika na e ikai ke tali moia I he whamau angatangi. I hene pehe o kutonu hia I pea minista maalolo ka kohono kaunga kantiteiti ko toke taa uhilamulang fasi. Kai ke hene tutu une pehe whamau ke o ato e pe moio lai hopotangi koia o se misisika ke tok fai hawa kai ki ai ai whalealea. Na e mea tahine Princess Pule Pilolevo o tanu pou ai amanaki ke langa ai taua Fa I mata ke whakatuuke e wasi ai ako malunga o tonga. Koe hili e ni honotali e he kautaha kolistutuku a tonga, ke toilanga fo ou ai taua fa I mata, hili ai hoko ai mōwhia pe māma ki ako anga I he tau wāwhi. I he mea tahine princesi, pilo levu koe polokalama ngā aue ko e ni, hakone te whakamama fa I ai e fie mao ke mahu inga I ai whāna wako, I he taimi koe uhi koe whenga ko. O koko ai wasi pe koe taua ko eni ke te whakafoki ai ako anga ki he whituu, moi tuunga ni langa hake ai ai ako anga. O whatatau ke vi sone ne whakatuhi la a kua unga whanua ki intau whaahau tupo wha, ke hoko ako malunga tonga koe māma anga, ke ngai ako anga o tonga ni aki ai whakahoko ai whinga ko ki he leleitaha.
1: Koe whakakau kau I, whakamanatu, moi whakaake ake, O ngāhi whakakaukau te fito I mo oni. Mo ngāhi ulunganga mahu inga. Na e tanu sia aki e api ako mā olunga o tonga. Na e hoko a whā I mata, pea e kei hoko ai pē ia. Ko a whaka I longa, ki he kauako tutuku kotoa pē. Mo I kauako lolo tonga, ai uhinga maarie o I kihere reitaha. O whakafoki mai e whā I mata. E ngāhi manata me rie, pia e hoko ia ko hamea ke whai ake hatara noa. Koe kawako tutuku ko ia na nau tupu hake o I kai ha whā I mata, e ka mata rewa ha mō whanonga fo ou. Koe ngā aue ko e ni, koe whā mo onia ki he whā I mata, ko aka I he kawako tutuku. Pea mo e tau pore pore I ho tau tuku whakaholo. ki helele I taha. Koe whakakaka no ia o mea katoa pe o kulelei mo whakaholo mamata I he mo ui ai tonga. Neongo pe koe whē ai whētu o tau nofo ai pe ngā aue ai I mamani. E I he ni mau pe ai whā I mata ke tari tari rerei ki tau tolu ki o tau api. Wha tau ange, ke ne tū kari kari mo pore pore mau pe Koe whakatātā mo oni, ai moto o I kihere rei taha.
0: Koe uhika whia mao ke te Matei Tewanga ato ngani meiha we sia kovi I hoko meha whatamakwhae na tula whatupake. O ke hoko hoko ato I pe a hono whakatau ke I, mo whalahi ilo ai ngāhi potu ngā ue o kuna ngai whakapatonu ki ona toka ngai kina ai whatamakwhae na tula iloa koe pe au kula. Nei kakatoa ane afi ai proklama ka whatau ke I aho e ua ai ngāhi potu ngā ue ko ini, ai nei tatāki ia e senta ki hono toka ngai kine ngai whakamatala ko ia kihe pe au kula whataha pe amo NDRMO. Oku I tonga ne tale ki ta pole senta whamaman lahi toka ngai kine ngai whakamatala ki he pe au kula toke tāpala ofesa Lara Kong mei Amelika o whakahoko ai ako whatau ke ko ini. I e whai keke a ngō ngale I tiotonga mo toke tā palofesa Lara Kong nani pehe ko e tau mua a e nau I tonga ni ko e konga e nau tukupā ke toko ni a ngai whanua pasifiki o ka wai a tonga ni ke nau tue Mateu Tewangi I he taimi o kufa toka ngā pe au kula I. Lo tonga ni ne pehe toko ntale I ke tai ofis wa whanua ke una pule I ala hoko whatamaki NDRMO moana kioa Ko e polokalama ko e ni e whingau e ake mui kautaha puri anga whakatahataha I hono whakai viangi ai kau ngā awe o tonga ni. Ke nau I loi ai mea tatonu ke whai I he taimi o whatokanga piau kula I. Pehe ke hoko ai piau kula mo I hili ha hoko ai piau kula.
2: E, whakataha aho e ua ko e ni o ko whakahoko ia e he I he tokoni pia me he puleanga Amerika ai au ko whai ai whenga we aki wa ofi ai pia mo e kautaha o ko iloa pe ko e UNESCO kai o maa ngā hi hoa ngā we kehe o kawai ai National Oceanic and Atmospheric Administration o ko nau whakahoko whatongia ki nau tōru pia mi Honolulu I Hawaii, Amerika. Pea o ko whai ai e polokarama āko ko e ni I he whenga aue aki. Pea mo e potunga aue o ko ne tokanga I kina ai ala hoko a whakatamaki pe ko ia I loa ko ia ko e National Disaster Risk Management Office o whamalumalu I he potunga aue ko ia e meiteki. Pea o ko mau whenga aue aki whataha pe pea mo e Senta koia atonga kune tokanga I kina, pe kune o mai e tau ngahi whatokanga koia ki he tsunami, pe koia koia tokanga I, pe me he Office of Whamatara Ea, Tonga Meteorological Services, o ku whamalmalu pe, pe a mai vaanga aue koe ni I he potunga aue koia mei teki. Koe tau mua e aho, ako aho e ua koe ni, kohono feinga ke toe, whakai via ai ngāhi potunga aue ko ia whelawe I o kua e nau kaunga tonu ki he ngā aue ko ia toka ngai kina o e peau kula pe koe tsunami I tonga ni. Ia koe whakatau mua ko toa ngahi ngā aue ko e ni ke toe hoko ange ai hotau ngāhi tūkui kolo mo hotau ngāhi tūkui motu ke nau toe malu ange pe nau whakaakea ke ngofua ange I he taimi ko ia o ka hoko ai ai whakatamaki ko e ni ko e peau kula. Pea o kia I pea ngahi ngā au e kua lava atu ki mua, pea ku tui ai pot ngā au e o ku kei whie mau pea I ngahi polokalama koe ni, ke teu teu, pe toi ma teu teu wanga e kau whahaku whatongia I he taimi koe au kuna o hoko ai ki he ngahi kolo, ta tau pe I tonga tapuni ka pe he foki ki he tūkui motu o tonga ni katoa.
0: Nā e toi whamala ala ki oa ki he ngahi potunga au I tongani o kuna o ngai whakapatonu ki he taimu koko ai ha whakatamak whae na tula pe au kula pe he ki ngahi palani ngā au o kuna o whakahoko.
2: Ko e ngahi potunga au e koe ni o ku whakawhei pe o kuna o iheni I he ako aho I ua koe ni o ku kau ki ai os mahino pek tatakia e he NDRMO pe koe potunga au e o kuna o tokanga I kina ala hoko a whakatamaki pe he foki ki he meteorological services pe a kau ki ai pa mo e potngawe seologiko ia e potngawe ai puleanga au nau whakamalmalu i he potngawe whonua. Pea o whakawhi i kotoa mai e ngahi potungawe whelalawe i o ku kau ki ai ai statistika ko e o fisiko ia o e wharemaha ko e potungawe mo ui o ku nau kau mai mo ki nau tolu o ku i heni pea mo e ngahi i hoanga au e ko ia pea me he ngahi potungawe i kai whapuleanga pea o ku i heni pe whaku pea mo e ngahi hoanga au e me ngahi potungawe o ku nau whaihono whakapaanga e ngahi ngā au e lahi i tōngani pe koe development partners ai au ku i heni ai ai potungawe ko ia ai Nusila pe koe MFET pe whoki ki e TFET pe amoe ofisi ko ia o e Chaika ka wat ki ai pe amoe kautaha ko ia UN IOM o ku nau i heni ko e talanga pe koe ngai talanoa ko ia i he aho e ua ko e ni mea ne afi o mai ki ahoni ko e ngahi konga e ngahi mea ko lawe i he kaua ko ku nau wako i hane ko i amo aho ko e ni o ka wai ai ngahi whamatala fo o ki a ngaho no whakahoko ko ia o e mape whetuk tuk whakawawe o ka pau e hoko hape au kola pe a pehe foki a e toi ilo ange ke whonganga aue tau te whitau heno tuku mai tau ngai whatokanga pero tau early warning pe a me tau senta ko ia e fua motu o to e mahino ange ngai whonganga aue ko ia kau mai ngai process pe ko e whonga ko ia o ku whakahoko ake ngā aue me he taimi ok mauai ai ngai whamatala pe a me ngai data pe a me ngai potunga whelalawe o kau pe mo tau hoanga aue mei muri o a ua pe ki hono tuku atu ki tua ki he kakai pe a moe whonua hono kotoa ke nau mea e ki ai pe a lava foki mo toi langa hake ai ngai whenga aue aki wā whenga aue aki ko eni i ngai potunga aue whelalawe i gui hen pe a moe potunga aue a ko ka pehe foki ki he ngai potunga aue ko ia ai pe a me he siasi ngai potsiasi i tonga tapu i tonga ni o kuna kau mai mo ki nau tolu ki he tau whataha ko eni.
0: Kai kia hei wai whaka āmai proklama ko e ni, ke te whakalakalaka ngai ngai whakatau kei, mo e whakalahi ilo ki he ngahi potungawe i tonga ni, ki a ngahi tokoni whikau a ki mui kawi ngani, ki he kaha u o tonga ni. Ko ha ako o ku lelei, ko lelei e nau nau ako, mui mea ngā aue o ku ngawe aki i loki ako. Nei tai māli e ai aneawhi e kolisko tupou i he whuaki tokoni, ai siaso si sukalai so ka uma oni oni o ngahi aho ki muini ai kono fua ki atene ngahi tesi mo ngahi sea ki ngawe aki e he ako anga ko e polo kalama fua toko ni ko ni ne me dai ni princess kalauni si nei takala pe mo pilinisi tau fa aho mano mataongo ko ngahi toko ni ko ni fe unga mo tesi ako mo sea ako e tahafe ko fua ki ma ai ako anga ki na ngawe aki ka na e fua ki pai ai onongi au aniafi ai ai tok fuak lewa ai tesi e whaange au a muiange. I he polo kalama fuak toko ni koe nio gui ai tesi e whaange au ma kehe ai, ke tok tufa tufa tu ia ke ngahi ako anga lau tohi. Roto ngai ni he mea minister ako le ole oho ka o meili kuna ne pehe, o ki ai ho unga ia i he kei tuk tafa a ke si aso si su kalai se ka o maa oni oni a ngahi aho ki muini. I he toko ni i e sektoa o iako, ke te whakaivia e tu unga whakanau nau e ngahi loki ako ke toile le yangi. Lo tonga yane fa malu ie pe puli ako le ole e kolisi ka tupo sa e monta pa aongo a e toko ni ko fwa ki ange ma ai kolisi e hoko e toko ni ko e ni ke toile le yange whinga ko e whanau ako mo whakawhinga maali e i ai tai mi o whakahokoi e nau ako

0: better together.
1: Ko hai o kutai fi kuna ha vau sia pensini pe vau sia fakatau ko te koni lo tonga hiki ko ia oi nofo. O ku mea ofa mai he digital ai taha he hongo fulu e ngahi vau sia pensini mo vau sia fakatau fi ungu mo panga e te au he wiki kotoa pe. Ave panga tolu noa i he topa pe talafi e panga tolu ngau ki o whamini mo mahini i tonga ke iai ha ofenga maari e ke i kuna. O ku iai hono ngahi maka tuunga.
2: All in one. I whakaitu koe ia ki he ngahi o ngongo.
3: Station sponsor.
2: I hatau ki whanua mei tonga. Ke he pefokia me he o ngongo koe ni koe i he e tau reti o A3Z. Ne tuko mai he matangi tonga e ngahi o ngongo lahi. Hangi koe ia koe pepe o whakake ake atu i he wharamaki vaiola. I he tawha whakahawha ma ui koe ni o kulotonga whakahoko ki ei. Kau ki ei e whakatokanga e kau polisi. Kau hi koe tokotolu, kau pirisone. Ne nau hola me he apitanga polisi ko ia koe i Nukualofa ai e tuku mai e niho nau hingoa ko li waki Whungarei me i Nuusila ko Angelico Faaoa kai pefoki ki Adam Sabit Hussein i he ngong whakamuimui koe ni koe ko Maumai o ku hang he porungai polisi o tuku mai ai paanga pare ni maafe ko e whakaamu ki he kakai ke nau tālāngi ai feitu o kuiai ai tokotolo ko eni ko hinga pe foki ko e nau hola ko eni pea ko e lau ko eni ko e ka polisi o kuikai ko ha kakai iangalele ieni ke ko e whakatokanga ke kakai ke owa te nau tokoni ki hono fufu i ki nau tolu pa kuiai whakaamu heni e whai ahana tokonia he tau kāinga ke oua e toi hoko ha whakatamaki peheni pea ke puke foki nau tolo whakafoki ke whitu ko tonu ke nau i ai. Ko e aoma eni tau ngalutuko e tau proklama ki he whakausinga ko ia o e tau proklama ko inyo langamari e i he pongpongi ni. Pea ko e foki e whakatawang heni o ku toko maari e pewhio ke ngahi mea hono kotoa moi palani ki he weekend ni aia o ku hanganaki mai ahono ngāhi whatongia. Ko e mea peo ku tau tokanga ki aiko uhi koe, koe ngāhi whakawhiawhia koe o koko, pa mo ngāhi palani, te teo ke whakahoko iho tau koloni, o ku iai ai palani ke whakahoko ai maketi pe koe festival koe iai pasifiki, i he paaka koe ni i iho tau lalo hala whakawhakawa koe ia tala noa. Pea koe mawhaka amu he ni, koe nga tolu koe te nau whee kawat ke ngai maketi ke ke i ha tau koloni maketi koe ia koe i Woodridge i he tauanga le lue. Ka pefo ke ngai maketi i he tawha ki whakatoke lau koe ia ho tau kolo i he North Street Market i a ofiat koe ia ke whanamaha ki Women's, Royal Women's Hospital. Ka whaka malau, mangalo ai maketi koe ia i he lalo hala whakawhakawa koe ia i Kedron, kai pehefoki ki he ngahi maketi koe ni i Kedron, kai umafoki a ngahi maketi i he Bayside. Kai whaka mangalo pia moe tuwaki koe ia ki he tau mea kaitonga, o ku tuwhoki moe lau e tau mea kaitonga i he tau koloni, kai tau trafito ki he uwhi, ko kina tolo koe, kina uwhi e mao hanao foi uwhi, kano lerei moe ifo au pito, ko e tuasila ko fika tolfa i Devon Street pa mo fika telefoni ke mo fetu taket ke ai ko e noa fa wa fa noa ni ma fa fa taha taha ko e tau fika telefoni ko te aiatu ki he ufi fika tau lele ko e ni ko e noa fa wa fa noa ni ma fa fa taha taha ko fika amu ia e tau proklama nao tolko ia nao fie mao hana foi ufi ke mo fitu taki atu ke fika ko ia pea moi tu asila foki ko e fika tolufa Devon Street i Rochdale ko pau te mo fie mao ufi ka ukei ke ngata pehe ia ufi kawat ki ai foki mo ngahi kalaski kehe i he i ufi ai pe foki ai ko e whainga uf pete mo fie mao mo fitu taki atu ko e fika atu ai whakao se atu noa fa ua fa noa ni ma fa fa taha taha pia koe fasifakao si e ni ko vanai ki mai of ke mo ma ha weekend delay mo me a ko pel val vi kosa.

Usimaya lo fafuanga le tatu poloklama. Masani fui te Australia tu manu aile tu nungolongo mo o Samoa. O le tatu upu ia o mo o ele ne taiao. O le ala ile pule o le tautua. O le ala ile pule o le tautua. E mantu fui sa mōl tātou pōklamal nei e mau se esele atunu. Fa mai ia so lawa ia na mua aile iaini manu papalangi mani tupe. E filifilia se tangata e avia mamataia se ainga ona olona tautua matavela. Mantua e upu whaanei ona pō ole tautua matavela. Male tautua pa o. Ora kau kua paola, ia ngari paoa, ia ma ngofo ngofo ia riu mukuka. E le kai kai ngofo mai riu mai o, waso se mea na te whaia. Ia ki ngā ngai lua e kasi ale kāfu, ulele i ole popo, peafa se sanga travai, pola me whaia sanga kuka, e mana o tau mai le ainga a koa. Se sau se se so swang, e li lua ka e le popo. Yo, so we ngala lauta. O te mantu a tō rua nei o tō whine a sola makolaiki. So le, e koa whaka ngā kai whai arum. A aru rei se kai rupa pe o maka kai a koe oro sa peri urunga maa bifu ringa le ma ngā wero kusis. Se tulo. Ea, wha whaiso, o han mea la uwari I o pa o wavea o fōia. Alu non fe au tua I sare le sisi tasi o mato tausonga. E sau? E ke I fona wali I erka e au aku le mko le umu. O la waka o mani umu fai koka se le si mako kausonga nga. A le ima se so mako nga whanongo inga se pa ongi mea. Sorry. E fe ala I fona wali inga ko ruo. E se tulo ia wai le umu masani or fai awa se tulo. Ia wal masani ala wali inga o sole e fika ke hala koe amka ika. Ae, ke iforisi hasusa. Ina ua mai, ma ko kamanga kausonga lo matina I tua. So le, ele maka o mii ka kasi korua pe ko koru fai ngase umu. Fai ko kasi ha. Ole winga la, ole tala ole ala lpule ole tautua. Oi ole ala lpule ole tautua. O se tangata tautua le lei. O se tangata e le fai meika. E fai fia fia fo I ana fe au. Se tu lou. Ia ae pangalea. O ne yaso. O ka kauwe ka suir ngā upu. O le ala le pule tangata e mowala ntupe. Tele ntupe. O awa fiu lava ngai kaukua kemi ngai. Alua kwa kanga kai lava le tupe. I o wha makai, ngai vai temi. I vai ai mar whanua noa. I o wha le tu eina upu. O le ala le pule le tau tua. Wa kaunga sui o le ala le pule. O le kanga kai kele an kupe. Ea, ai o le tato upu na mo. E mantua o tau tua pa o. O lo ia I lava lai tua a. Mlai tina o lo mubo lava lava noa. E tu e avatua I seisi o wha munianga. Talo I lou tau tua le lei. E wala ki wha karikari zei ngā o Samoa. Le ai o ngai whai a te mine tono tātou a inga. Io e tō rua tātou tua whine mā tō rua tātou whanau. Io po tō walo. Ia kero ngō fia al kō rua al kenge lei, bol kō rua al kama le lei. E le misi a se lau kā rai lau ako e mai asi mai oe. Ia mar wha kau al vai asu. A ua fui la keika e kō rua le si e kama po le si kenge. Pe a whaike wako ngan mek tano le sau ngal makaia. Sa o iro lau kama male ngā rufa mamla mai a inga lang kenge ni ngā mao. O la la maki riruang, e ma isuka umale ngan. A o pusa asku di binga la, wako makeke makeke suka laki makeke vu I e te kuro. O makeke I fai mea koi. Ar maka inga fo ile se fa yaku ya odua se fe ngase lingi. E lo ma we ma isuka le kala me nga ke ke manga asku di me manga pai.

Whakasolongo talongo champini a le lakapione ni sila fase fulu man malo ya ayalane lusutasi ya pane sulima faya inga ya falane falua fiti sufitu faya inga ya skotilane tolsumalcholu australia lima fitu man malo ya italia se fulu watu famalo tato proclama ile sunga ya montione Kamiki mai salimua male awa. Malo brother. You don't find for inga Italia. Yeah, I'm a ngayo shikoa. Kamalo munti. Yeah, pole alo le tunu. Fatalu fatetato tautua le fengo ya salapa o yoane sanganga. Male tina inai log inside. Africa is hote fasu toluman malo ya weyo se leise ai. Argentina lusu fafe inga ya enelangi etoltas. Ia moha tawa lungo le talonga le soka. Ia wa Shambini, Spain. Ile nei tausanga lua o lua ono le talonga le FIFA. 5 miliona le price money. Ole pese le nei lau taina atu. Ole pese numero tasi lungo le YouTube. Tasi piliona la tau e fia fia le nei pese. Ia ma wavea ima pese. Ia o make a kasipili o ngō fia tupe te mai taile nei o Roxette. Ia o le pese vun nei mantuela tu sa whiloa iei maafutanga. Ia o kasi ngei pese ngā wifo wifo e fo ki ngā hoka miki o. A le wau te iwa wai kwa pili o ngā la tu e fia fia ai. Ana nei de tai au. Te mai taile o Roxette. Malbesena, I must be in love for you today.